Sokoto. Yotana ninde tuku kozini toleru mutaga nisilanga. Uni mutanko ta ubonde amankale mako. Yotana meduku mutahili ndone pako. Agongi pani basika ramani. Agongi diyo yokirana nina mutateka. Kahane kakobiyo onjana ya himo. Tobanki nasi ni kwa yomba boni banamake. Mwanyanki nasi mutateka toliako. Ati kongo ni gonzibi yo mutemuru kulao.